pung bai ha pung tam dai na pung mo cha ni bu kung kak na ti phu ha pung bai ha pung tam dai na pung mo cha ni bu kung kak na ti phu.